magbabalik ang inyong Kuya Nico dito sa ating programa ng Chika ng Kahapon, kung saan pinag-uusapan natin ang mga kwento ng kahapon para magbigay linaw sa ating ngayon para maliwanag ang ating kinabukasan. Mga kapwa, ngayon malapit na tayong pumasok sa Season of Lent, kung saan ating pagninilayan na ang buhay Kristiyano, lalong-lalo na ang paghihirap, sakripisyo, pasyon ng ating Panginoong Hesukristo. Sa panahong ito, parang mas mainam na pag-usapan natin kung sino nga ba talaga tayo. Ano ba ang ating goal? Ano ang ating calling sa buhay? Kasi lalong-lalo na sa ating mga migranteng Pilipino, hindi na natin nakikita kung ano ang goal natin. Parang araw-araw, kayod na lang tayo ng kayod. Galaw na lang tayo ng galaw. Ika nga, ang Pilipino ay isang sa mga taong pinakamasipag magtrabaho sa buong mundo. Pero minsan, nakakalimutan natin bakit tayo nagtatrabaho, para kanino tayo nagtatrabaho, at ano ang purpose ng ating pagtatrabaho. Ngayon, pagnilayan natin, ano nga ba ang goal ko? Ano nga ba ang aking purpose sa buhay na ito? Sa ating mga Pilipinong migrante, marami sa atin ay mga kasal na. May mga anak na, may mga kani-kanyang pamilya. Pero sa panahong ito, minsan kapag nagtatrabaho ka sa ibang bayan, ibang bansa, nakakalimutan natin ang ating pamilya. Nakakalimutan natin ang ating mga sarili. Nawawala tayo sa path kung saan tayo patungo. Kasi para sa atin, gusto nating mabigyan ng pangalan ang ating mga sarili. Bigyan ng pangalan ang ating mga pamilya. Lalong-lalo na yung mga pamilya na binigay ang lahat. Mga Pilipino na isinakripisyo ang kanilang buong buhay para mabigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya. Sa ganitong paraan, mga kapwa,

saluduhan ko kayo mga kapwa migranteng Pilipino. Kasi hindi madali. Hindi madali ang iwanan ang pamilya. Hindi madali ang iwanan ang ating buhay. Hindi madali ang mag-transition mula sa Pilipinas patungo sa ibang bansa. At kalimitan, ang pinakamalaking pinagdadaanan natin ay yung homesickness. Yung namimiss natin ang pamilya. Hindi yung paano mabuhay. Hindi yung ano ang gagawin ko. Hindi yung pagkagising natin, ayaw ko magtrabaho. Hindi yun. Kundi yung uuwi ka sa isang tahanan madilim. Wala ang halikhik, wala ang tuwa, wala ang saya sa isang bahay na pagkatapos mo sa isang napakapagod, napaka-problematic na shift, uuwi ka, empty ang bahay. Ikaw lang mag-isa. Minsan meron tayong mga flatmate. Uso yun, lalo na dito sa New Zealand. Usong-uso ang flatmate. Nung nakikipag-flatting ka, nagsishare ka, pero iba pa rin. Kasi pag uwi mo, kalimitan ang mga ka-flat mo, may kani-kanyang buhay. Hindi katulad sa isang pamilya na sama-sama. Umuwi ka sa bahay mo, andyan ang pamilya mo, naghihintay sa'yo. Pag uwi mo, darating ang mga anak mo, magmamano sa'yo. Pag uwi mo, andyan ang asawa mo, magbibigay ng isang napakatamis na halik sa pisngi mo. Pero dito sa New Zealand, kapag ikaw ay solo, hindi mo dahil kasama ang pamilya mo, mahirap. Mahirap yun. Yun ay isang sakripisyo, mga kapwa. At itong sakripisyong ito, kaya nabanggit ko ang Season of Lent. Ialay natin ang sakripisyong ito. Hindi ibig sabihin na pinagdadaanan natin to araw-araw o dinadanas natin to kada minuto ay isasantabi na natin. Gamitin natin itong sakripisyong ito para ialay sa Diyos. At bilang alaala sa kung ano ang purpose natin sa buhay. Ika nga, use that memory that you have so that you can pave a way to a better future. Kasi kapag ginamit mo ang kahinaan mo, when you use your weakness at gagawin mo siyang lakas mo, turn it into your strength, you will become an unbeatable person. Kasi kahit anong pagdaanan mo, alam mo na kaya mo. Alam mo na napagdaanan mo na ang pinakamahirap sa buhay mo. Kaya ang kahit ano pang mga problema na dadanasin mo, kayang-kaya mo. Ang isa pa sa mga napansin ko, mga kapwa, bilang isang migranteng Pilipino, is nakakalimutan natin ang Diyos. Sa sobrang tindi ng ating pagkayod, hindi lang purpose natin, hindi lang yung sarili natin ang nakakalimutan natin, kundi ang may kapal. Ayon nga sa isa sa mga kanta ni Rico J. Puno, ang tao ay marupok, kay daling lumimot, sa Diyos na siya ang lahat ay nagdulot. Mga kapwa, let's take this season of Lent to remind ourselves who God is sa buhay natin. Kasi alam ko na marami na sa atin ang hindi naniniwala sa Diyos. Marami sa atin ang hindi na nakakakilala sa Diyos. At lagi kong napapansin rin na marami sa atin ang nagsasabi na kaya ko to. Ako ang may gawa ng lahat. Ika nga. Tapos enter, dramatic sounds, tun-tun-tun. Pero minsan, mga kapwa, darating ka talaga sa point ng buhay mo na pagod ka na, na kahit pamilya mo, hindi kayang itayo ka. Doon darating ang point ng buhay mo na itatanong mo sa sarili mo, sino ang pwede kong sandalan? At mga kapwa, sino pa ba kundi ang Diyos? Oo, hindi natin nakikita ang Diyos. Pero darating ang mga situations, mga instances sa buhay natin na yun ang magbibigay linaw sa ating mga mata, sa ating mga puso at isipan para makita ang Diyos. Hindi

madali at hindi ko pinagdarasal na maranasan yon ng mga kapwa natin. Kasi mahirap. Napakahirap, mga kapwa. Mas mahirap pa ang danasin yon kaysa sa isang kamelyo na pumasok sa mata ng karayom. Kasi literal, mga kapwa, araw-araw gigising ka, itatanong mo sa sarili mo, worth it pa ba ang buhay ko? Worth it pa ba ang ginagawa ko? Worth it pa ba ako? At ang sagot doon, kung maririnig natin ang salita ng Diyos, ay oo, worth it ka. Mga kapwa, sa panahon ng Lent, bigyan natin ng oras ang Diyos. Bigyan natin ng oras ang ating mga sarili. At bigyan ng oras ang ating mga pamilya. Kasi mga kapwa, ang Diyos, sarili at pamilya, yung tatlong yan, yan ang magbibigay tanaw sa sarili mo kung sino nga ba ikaw, ano ang purpose mo, at ano pa ang ikagagaling mo for your future. Kasi mga kapwa, kung sarili mo lang ang tinitingnan mong basihan para sabihin na, ah, kaya ko to, ah, gagawin ko to, ah, magaling ako. Mga kapwa, mahirap yun. Kasi wala kang basihan. Walang tutulak sa'yo. No one will hold you accountable. Only yourself. At mga kapwa, mahirap yun. Kasi sabi nga sa pelikula ng General Luna, ang ating mga kalaban ay hindi ang mga Amerikano, kundi ang ating mga sarili. Mga kapwa, let me repeat that. Ang ating mga sarili. Yan ang pinakamalaking kalaban natin sa pang-araw-araw na buhay. Eh alam ko, itatanong nyo, Kuya Nico, paano? Paano ba na sarili natin ang kalaban natin? Mga kapwa, I'll give you an example. Pagkagising mo sa umaga kasi nag-alarm na yung cellphone mo, ano ang tendency na gagawin mo? Two things. One, okay, babangon ka, papatayin ang alarm, you go on your day. Good. Pangalawa na gusto kong i-assume konti lang ang gumagawa, pero I think it's safe to assume na karamihan sa atin ginagawa to ay nagpupunas ng mata, switch off ang alarm, balik sa kama. Sino ang kalaban mo? Wala kang ibang kalaban. Walang iba ang nagpipigil sa'yo para maging productive sa umaga. Sino ang nagpipigil sa'yo? Sarili mo. Sarili mo, mga kapwa. Yan ang napakalaking problema. If no one holds you accountable, if no one holds you responsible, you cannot hold yourself accountable and responsible. Mga kapwa, kaya dyan pumapasok ang pamilya, pumapasok ang Diyos. Kasi sila ang magbibigay linaw kung ano ba ang dapat nating gawin. At hindi ko sinasabi na ang pamilya natin ay perpekto. Walang perpektong pamilya, mga kapwa. Lahat ng pamilya may kani-kanyang pagkakamali, may kani-kanyang imperfections. And it is the imperfections that help us to strive for perfection. Yun yun, mga kapwa. Yung may makita ka, may ma-feel ka, at may magsabi sa'yo na, hop, sandali, take a deep breath, medyo gumigewang ka na. Yan ang mga tao na nagbibigay direksyon sa buhay mo para gawin mo ang mabuti at mas maging mabuti ka at mas maging magaling ka compared sa sarili mo kahapon. At mga kapwa, huwag natin kakalimutan sino ang ating pinakamalaking support. Maliban sa Diyos, ay ang mga sarili rin natin. Oo, sinasabi ko na

sarili natin ang pinakamalaking kalaban natin. Pero once na merong nag-hold sa ating accountable, once na may nag-hold sa atin ng responsibility, we become the best versions of ourselves when we work with ourselves, for ourselves. Mga kapwa, oo, mahirap. Mahirap maging magaling at mas mabuti compared sa sarili mo yesterday. At bakit ko sinasabi na dapat compare natin sa sarili natin? Kasi mga kapwa, may kani-kanyang laban tayo na pinagdadaanan. At lahat ng ating kani-kanyang laban ay hindi pare-parehas. Iba't iba yan. Ang problema ko, hindi similar sa problema nyo. Ang problema nyo, hindi similar sa problema ko. All our problems are unique. And how we handle them is also unique. Pero it doesn't mean na dun na tayo. Na, ah, ang solusyon is ganito. Ay, ang solusyon is ganito. Hindi. Maraming options at doon natin pag-iisipan ano ang solusyon. Paano? Papasok ang pamilya. Papasok ang Diyos. Magbibigay tanaw. Magbibigay liwanag na ito ay pwedeng solusyon. Pero sinong pipili ng solusyon? Tayo. Doon papasok ang ating pinakamalaking support, ang ating mga sarili. Kaya mga kapwa, sa panahon ng Lent, sana pagnilaya natin ang ating mga sarili. Kumusta ka na ba? Ano na ang nangyayari sa'yo? Okay ka pa ba? Kasi mga kapwa, ang isa rin sa napapansin ko, ha, alam ko sinasabi nyo na, ang dami mo napapansin, Kuya Nico. Kasi mga kapwa, ang pinagdadaanan ko rin, hindi ako Diyos para hindi ko pagdaanan yon. At ang napapansin ko ay hindi sa ating, sa aking mga kapwa, kundi sa aking ring sarili. Ang dami ko rin nakikita sa sarili ko na oo, minsan isinasantabi ko na rin ang pagiging tao ko. Pinasasantabi ko ang lahat ng nararanasan ko at nararamdaman ko. And I know you're doing that too. Para maging productive, para magbigay buhay sa iba, isasantabi mo ang sarili mo. Mga kapwa, isang hiling ko sa inyo. Huwag niyong gagawin yon. Lalaki ka man o babae, matanda o bata, huwag niyong gagawin yon sa sarili niyo. Bakit? Kasi once na isinantabi mo ang sarili mo, ano pa ang ibibigay mo sa kapwa mo? Ayon nga sa isang Latin maxim, Nemo dat quod non habet. You cannot give what you do not have. Kaya kapag nakakaranas ka ng problema, talk to yourself. Talk to other people you can trust and you open up. Recognize that feeling and look for options. Hindi ko sinasabing solutions, options, which in turn become solutions. Kasi hindi laging, ah, ito ang gagawin ko, ito ang resulta. Hindi. Buhay ang pinag-uusapan natin, mga kapwa. At ang ating buhay ay napakamakulay, napakalaki para sa isang, ito gagawin ko, ito ang resulta. Hindi. Look for the options na ang tingin mo ay tama, ikabubuti mo, at ikabubuti ng mga taong nakapaligid sa'yo. Then, tahakin mo ang landas na yon. Once na tinahak mo ang landas na yon, doon mo makikita na, oh, may isa pang option na pwede akong gawin. Ah, may isang junction. Pili na naman ako ng option. Ganun ang buhay. Hindi lahat may solusyon, pero masasabi ko, lahat may options.

Ang isa nga lang na ano, joke ko lang to mga kapwa ha. Ang isa lang na pwede kong sabihin, once nakasal ka na, huwag nang hahanap ng ibang option. Okay? Okay? The only option you can do is make the best out of your marriage. Yun. Ha? Okay. Balik ulit tayo sa topic. Na, yun nga mga kapwa, ngayong panahon ng Lent, eh, huwag nating kakalimutan. Huwag nating kakalimutan. Uulitin ko ng pangatlo, huwag nating kakalimutan. Ang Diyos, ang ating mga sarili, at ang ating mga pamilya. Kasi, madaling makakalimot ang isang tao. Pag naranasan mo ang tugatog ng buhay mo, when you're already in cloud nine, madaling makalimot sa Diyos na siyang lahat ay nagdulot. Kaya mga kapwa, hold firm to your faith, hold firm to yourself, and hold firm to your family. Please, mga kapwa, ang pamilyang tinutukoy ko hindi lang dugo, kundi yung mga taong tumulong na humubog sa iyo para makarating ka sa ngayon na nararanasan mo. Oo, mahirap. Mahirap. Kasi sasabihin natin, utang na loob. Pero mga kapwa, mula sa ating pagsilang hanggang sa ngayon, no one is a self-made person. Lahat yan ay ayon sa tulong ng ibang tao. Oo, may sariling negosyo ka, pero ang tumulong sa'yo para ka magkapera, kliyente mo. Kaya mga kapwa, hold firm to your family. Kasi yung mga tumulong na humubog sa'yo para marating mo ang ngayon na ini-enjoy mo, I pray ha, na ini-enjoy nyo, hindi madali para sa kanila. Kasi sila ay may sinakripisyo rin para sa'yo. Kaya mga kapwa, uulitin ko ng tatlong beses, huwag makakalimot. Kasi ang taong nakakalimutan ng Diyos, ang sarili at pamilya ay hindi na tao. E ano siya, Kuya Nico, kung hindi siya tao? Easy. He is nothing. At yan ang dapat hindi nating patunguhan. We have to always be ourselves, but never should we ever be no one. Kaya mga kapwa, huwag makakalimot sa Diyos, sa sarili, at sa pamilya. Nawa ay lagi kayong mabigyan ng blessings ng may kapal. At sana makatulong ito. Itong ating simpleng chikahan. Hindi siya history related, so hindi siya medyo exciting. Pero sana nakatulong na maalala natin kung bakit tayo naririto sa panahong ito, sa bansang ito, sa oras na ito. Kasi mga kapwa, I'll tell you this, you are awesome, you are amazing, and you are worth it. Mabuhay ka kapwa, at nawa ang bawat araw na nararanasan mo ay puno ng tuwa at galak. Muli, ito si Kuya Nico sa ating programa ng Chika ng Kahapon, kung saan pinag-uusapan natin ang mga nangyari noong kahapon para magbigay linaw sa nangyayari ngayon. At awa ng Diyos, hindi na ito mangyari sa ating kinabukasan. Kaya mga kapwa, have a wonderful day and keep

0: Kitimbo sorry, irungwe tia tato e api ini tato irungwe tata to ration irungwe to ranga mita. Ke koto mama koto kita irungwe pua kakao. Pua koto ta koto kakao weo ti tarak koto le kirungwe te me kapa ikuwa me kiru ti dry. Ti tako po chenga ke koto kato to. Karanga koto we kuwa moro. Apa mo koto kiru to ire te are ire tangai koto yoche mo koto koto me tawera mea. Ya buru e ruru koto trato wera. Ya te pima ka puru mai mur tu mai. Te rao mea rao te puara, ya. Te na karanga tatu e karaya oge. They are still in it. Te karanga tatu ko mati o pima poro. I'm sorry to say, karima.
1: Yes.
0: Agar kar koto kiri ti ya pima poro, te eri mene kiri tu ti ya me po. E chika, te ka karara, te ka kao, te ka yaya. Me tai ni rapo, te pako, te me agar koto kiri tu ti la. Pukiti koto ti ya pu u eri mwene kwa mirto me tera u kaka urai. Ti pu e o kira tu iti machini. Pri. Na.
1: Tiri e tabu te to.
0: Ya. E ho kama te.
1: Ya. Tabu te to tera me nga ya. Ta nga ya u tere iti ka tika rao tiri.
0: Ya.
1: Te me uki e toko toko uru. E kare iye toro kira kwa nto maha o kibu wa ya. O te me no tera a. O tere mo ka kito kwa elega renga uki arungu te kaka ua.
0: Tere ya. Yeah. Te tomo ni tātou nārdu ti au ngai kātou tōku iki mai te tu i a tāua. Ei, kama tāua i wā kōpiri piri nōna. Ea, ki tō tō, ki tōna iti tāua, tōna inangaro te ia.
1: Yes.
0: Tōna inangaro te ia tātou, tō te tai pakari, tō te tai pakari. Mi tā tā pōuru i tūtuara ki a tātou kātou tō. Ei, I, iako te iriririri mai, er mai ki ako tai tō tō mana ko kātou tō. Praise the Lord. O ko tai warai reo tia enua norira me ko tia reo. Ko tia enua no atiu mai, tona ingo, kalanga oki. Tia te reo tia te atiu. Akora mbite koto. Prevention is better than cure.
1: Cure.
0: I roto te urianga kira te reo aitu taki, e mite kia ke ite a?
1: Te paru.
0: Ia, ite ara pakau.
1: Ite ara pakau.
0: Ida, e mite kia ke ite paruru, itera pakao tama oti e aka ki tetu ni ki tatu kato to me kare kutu e inangaro itea te koto rai ki tatu kato rai te chikanga ya me ta tetu e tutu ma ki tatu kato to imo tangana me kai kuru e te ra tumura ka urutu bui korai

0: ko te utai mitirai ta te tau ina te tu tu tu atne ke ta tu kato to ai na ora te pumo tu ko mona ko rai ke ta tu kato to na te ra te chopu mai rai na ve na ve te chopu ne na I mua ka rau ki ka tukare te tato kuru te amana ko waki te kure te tētāne rawe mi tara mi te tiopurai. E ti oro ngātu ke rā kia e te taimana ko. Māma ua ia koe te arikoe koe te tō tiki mai te taimanga machini tawhiri koe tau manga.
1: Yes, yes.
0: E ti rea te umene kia koe. Te kape umene koe. Ātu ai, taira uakene te takiti niku kia e. Te mai ti Samoa te ia. Ato rea kia koe, teira wakere, ere tu e te tāru, ra mai te taia kari, pa mai te kaka, pana mai te kari kua, taru tur te tāwiri, tāwiri o e, te tāwiri te kari ki te pai tēna ni. Ato rea, hareo kunio, kai wā, hareo kunio, e te kari e te anani atu. Haa, e te te kua pai te katai rea. Ato rea, ko te taia urawanga te iene. Nda ki te mai rea, ato kia we, ya koe akara koe no te tunuanga tau maanga kia mao mao, tuto mai e no rungai te mīti. Ato ka kapere ka pa me kako ka pere ti miji ato ke ka no ta kita ke ako ti time wow ale u rapon du kutem bingo ti miji ka na ro ta kita to ke ako me ka na ro ko ta kita ta ipo to nga mamu e aka te ko ti mutu na mo ko yo ti tunu ko ta miji ki pudu du o mai ti miji mi ro mai tv yo ti ri ka kita to ke ako e o ta ra miji mi ko pudu du o mai mi ro mai tv ka re are ko ina ho lu ni A moru o ia koe te rea maanga te kei waka pērea te takitinu ki koto kia iau ki te tikau ki anatu e ko tomo ngoi o naruto te rea ua api o ia koe ngoi te rea me kaina ngara koe te tāwiri tāwiri e tu koe rea ko te tai o mana ko te rea te utu ato ki moine te tāwiri no te utu kaina ngara wala
1: e o mana ko bubin kā ato tu te utara ni tatu no tatu ko te pai o te oranga
0: ia nuru mo ki te oranga
1: kia te pai o te oranga tu tatu ko pāmitu
0: ia
1: E tai mai tu tau hukia. Tā ura pa mai tā aru te poke te ātire hatu. Tā ua me sai e tūranga ai. Ere mai. O tai rau ki te nia o te pakaria.
0: Kerira.
1: Ki kau mitu oki.
0: Ia.
1: O kiri rau rira waka mana koe te tāwino te tu. Waka tau rira rau rira. Ea parato parato. Ea te ruti naru te reo ati ue. Ea te ruti ni I te ruti mi I tā rātou tunu a maanga.
0: That's right.
1: Tā rātou kai a maanga.
0: Yep.
1: O ki o ki o waka mana koe. O rira rātou I ka paraya.
0: Yep.
1: Nā rira, o tēmui rira ki ti o ki rira. Ki te rira o I rātou rira te tunu rira te maanga I su.
0: Yep.
1: Ea. Ki te koe ia papa te kore tangata unu ki te pako I su pua.
0: Yep. Ae.
1: Nā rutu, nā tiri rire rire ane ki te mai kia o te tāga ki tiri rire uki, tō rātu uki. O kai rātu ni kau mā.
0: Tieni te tūri o te kai mā, ea.
1: O tieni uki rātu tā rātu. O te wea kono o uki rutu pui ti arongo pāti te turungo arongo mātai sea.
0: Ia. Ia tāwe tūtua tāwe te tāwe no te atua. Noto tātou I tangata e korongo rekotu kātoto. Te tai ngā rā uakene, pe mai ti e māma. E tai ke tia no tuku no to mau to mine ya re mai o mai tia ya e carton me atara tara pira e apa tu pi bin si tu ki ti dia punu kia mi ti dia e carton no kia agaro wa ti ya bigo puro ka ri ki are ngala ko ala nga big beans ai are ra wa the big beans mo ya ku kinga ku ya big beans o den puro ya na ti me ra te agar garo wa ni yo ki u te tai ra ki ni ki E ara to ko to mai ne, we to ko to mai ne. O te reo people o te rato wa koronga tapiri ki te pai te salad. Haro me ko te tako, ko ko tako kira. Na I te taira I rira. E tato I te rongo e kolong mone, ya ko tu ere ko tu e, ya, te ponga pūwe ko tu te au binti te, I te oko kine. Anyway, mo mo I te tai ken, a to ki to ko to kuru, ka lapu I te ia, kaire me te ia, ka tēne te ia ki riru mo I e chopu. Kalau mai koto ka toto te orang tiap punu beans ini, mau mai yo apa itu kita tu tay mangapani, tiap tak ku aku koroku, not mekai nang koroku.